Ebo bi bo, ehio mano. E kokun si we no yi. E unga na gide kwom tata, ije karira kari mago na nwere ade ikunu so nko no, ekwu eje nko kwu wezu ezu. Eh, udi nka ije ta, nka alagya, imelu mebele eziokwu. Nya bo eh, kun na gide be ma akoko wa ma ntan na nguruko nwere nke bialu no, ai bido kwu mu oge nnoko mu wanyi. He bido ro n'oge, ifi nka akalia. Nya na ayo ka na yokwa onwe ihe ozo. Bal galobanum o ritu akan sie mi unu mana ahu mi mi tu eh oburitu akosi ade okulora di de neke no no ni nebo bu ni sie sunyela anyi no bon region 94.5 ogin no komu anyi kai uchi no zuke ai ga gwa pioso no ga anyi eh ogbatiga aka ogin emegide ga anyi nke diegu mana ije nko okwu ai jelo tata bukwo maka odimma obodo odimma enugu state ya ai jelo ya bu ije no we dabasia ma kalgi jai jelo obere tupu abanye ni ha emenya owebu na ndi otu Hilltop Club 1972 Ngalaba ndi Lagos State batalo Enugu oku umamala umamala Igbo umamala Enugu State no na yabo no chana yabo otu Hilltop Club 1972 ha bat Enugu wesi no ya masifa etu abu na fa bataru ni igwe ka ha jegasia fun fugasia ijozi orungo kana chenugu state peter ndobi simba na lokasi nenugu na fa je nya negasia fu anya foko osi aga tupu ha geje ume ogbako nke uhuruchi tata ha we jebe onwe udi ebe eje fobero ihe niile a bụ ka fa wee malụ ka o sibatakwu ma ụlọ ọgwụ 300 bed international hospital nke a dị n'isi ebe afọ n'akụkụ ndị fidelity bank na ebe ngwuo forest na ife a na-ahazicha n'ebe ndị ọzọ dị iche iche ma ya bụ smart school n'ife ndị ọzọ karị ya na ihe a na-eje taa nwee jegidezie pụtazi n'ụzọ n'ezie anya na abụ na oge na-agagharịzi m wee wụlụzi ọsọ n'ije wee hapụzie fa ka ha ji agba nke fọn wee napụtazi anya ọ ya mere na m apụtara n'oge ihe niile abụkwa ka m wee yọcha mgbaghara nwee okwife ọzọ anya abatago n'oge nnọkọ mụnwaanyị mụ na mụnwaanyị doro anya ndị apịara aka wee weta ịma na okwu na-afịa m arụ ma ọ bụ okwu lọrọ adị ide mana ọ nara ekwe m okwukwu nwesị ka mụ na ụmụ nwaanyị ọ na-aka mma n'ọnụ nyelụ m aka wee dọwa okwu agba hazie okwu nke tata ụmụ nwaanyị tozuru etozu ọ bụrụ ebe ọ bụ na ịfụrụ mmadụ ịkpọta ọbịabụla ya na maka ihe niile anyị ga-ekwu tata galụbesịlụ n'ebe ọ metụtalụ njem nnegharị anya omenala ife niile gbasalụ obodo ya mgbazigharị njem legharị anya na ndịda ọwụwa anyanwụ mba Naijiria maka na ife niile anyị na-eme maka ọdịmma Igbo anyị esi n'ụlọ malụ mma wee pụọ ama ụzọ ọ ga-esi wee na-adọta ndị na-eli ego ya investors na ọrụ dịịrị ụmụ nwaanyị kachasị ebe a ka ọ kachasị ọrụ dịịrị ụmụ nwaanyị n'iso wee fụ na ife a na-ekwu okwu ya bụ ịgbazigharị njem ngalaba njem legharị anya na ndịda ọwụwa anyanwụ mba Naijiria ga-agbasi ike wee na-adọta ndị na-enye ego investors ihe aka ịchọ ka ịkpakwanụ n'ozuzu oke nya mụ na odozi akụ na ori akụ na ọkpata akụ na onye nhazi akụ na onye ịyọtagofo ga-anọ tata bụ Chioma Obi ọ bụ onye nhazi cherekwa anyị ga-ekwugodi ya n'oyibo wee kụzie ya n'igbo director Jan's Travel Business School nke mbụ ya bụ na anyị ma na-ekwu na nwaanyị bụ ife nwaanyị bụ ife ọ dịka amarụ mma ifolo cherekwa ụlọ ewe na alụm iwe na-ekwu ofu ọzọ na-apụta agbanyeghị na okwu na-afịa m arụ ịma ngozi okonji iwalan ehe o nwere emume ọ gara n'izu ụka mgbe a na-ekwupụta ife gbasara nwaanyị a ekwugidere ụmụ nwoke.

0: ya na business tourism umu nwanyị kakwa nne yes
1: ya ka nji mecha na wesi kwuo ma oke na oru dịrọ
0: umu nwanyị ka nne ya because enene bi ndị na eme the business ndị na ndị nọ na business of tourism ifu na umu nwanyị bụ ndị ka maka gịnị maka na tourism na ka enye nụ efe ị nọ na tourism ọ bụ iburu onye nwe business tourism ọ bụrụ travel agent ma tour guide ihe ọbụla nke ị na-eme ịnọ na the industry ifu that na ị ga-akanụ wee nwee efe wee zụkwuo n'ụmụazị maka na eje emenụ mana gị bụ nwaanyị ka ga zụọ ụmụ ịghọtago so ọ rikwa n'anya ọnụ na ma nke a anyị na-eme ndị obere obere anụwa anyị na-eme na south east anyị anụwa ifu that na ọkwanụ ndị gọọmenti ka a ga-ayọkwanụ ka ha kwalitekwana anyị maka na mgbe ụfọdụ ijekwanụ na-akọ akụkọ enwe ike ọ bụrụ na ije na Lagos na-akọ akụkọ a na-enenezi gị ka east south east kedu ihe dị ebe anwa ọ na-ewutekwana anyị maka na anyị nwanọ na biznes anyị nwana chọkwana ịkpata ego n'ime ya yọtago so anyị ga na-ayọkwanụ n'agbanyeghị na Nigeria na-agbanịkwanụ ka amakwanụ ma a ga-esi na third world baa na first world country mana anyị ga na-ayọkwanụ ndị isi anyị ka ha na-akwalitekwanụ ndị creative ndị ọrụ aka ndị nọkwanụ na biznes anyị anụwa ịhụtago ọ na-ewutekwanụ anyị maka na ọ dịzịa ka ụmụ anyị niile agbara gbapụba na-eje Lagos otu a isi kwuo ya a na-agbapụ etu a kezi ndị ga-anọzi na south east wee na-akwalite ọrụ aka wee na-akwalite ndị creative economy wee na-akwalite ma ndị Nollywood anyị nwa ịyọtago so ọ bụ maka ma ọ na-ewute anyị nwa nọ na biznes ọ na-ewutekwa na anyị maka na ọ na-anakwa anyị ego n'akpa adịde daalụ onne
1: ndewo nwayọ nwayọ ka a ga-eji wee na-akpa ya bụ ife onye nwerere ihe anyị ji aka wee nata ata nwayọ ma ị ma na ekwube ekwube gị nwaso na ndị nwere nka eji eme ife dị na ya bụ tourism a na-ekwu okwu ya ka na na-eme emume ọbụla ị na-akpọ ndị ọrụ gị ndị otu gị fa bịa na-agbapụ egwu ndị mmadụ a na-enwe aṅụrị a na-ayọrị emechazie ka a ga-asị na ajisiro ife dị na tourism akpọrọ ife na mgbadata ebe anụwa nwee dị ka njikene gị ekwube ekwube kiri ife ị ga-asị na ya bụ ife na-akpụghachi anya azụ na ife gbasara ya bụ tourism mee na o ji dịka na-enebali anya etinye ego na ya
2: adịde daalụ abịa n'ihe gbasalụ tourism ka m kpọọ ya domestic tourism maka anyị na-ekwu okwu maka nke dịbe anyị ọ fịara ahụ ikewapụ cultural tourism n'ime domestic tourism maka na a na-ekwu okwu tourism a na-ekwu okwu kedu ihe a na-abịa ịfụ so ịkwado maọbụ ịkwalite tourism dị n'aka anyị ihe ndị anyị nwere mmadụ a ga-eji maka ya wee si steeti ndị ọzọ wee bịa be anyị si maybe outside eastern state bịa na eastern kedu ihe anyị nwere kedu ka anyị si chekwa bịa kedu ka anyị si afụ ndị na-eme ya kedu ka anyị si echekwa bịa kedu ka anyị si achịkọnata ya kedu ka anyị nwa si mara maka ihe anyị nwere maka na onye kpọọ bịa mkpọkọrọ
1: agbataobi were ya kpọrọ afịa ikwuru na ịnọ anyị ama na ịnọ
2: ụfọdụ ihe ndị na-etonite etonite kịta abịa na south east ha ji igosi n'ihe onyonyo Facebook ọ bụrụ ebe a na-atọgbu atọgbu ọ bụrụ ebe a na-ekpochi ekpochi mana e nwere ọtụtụ ihe anyị nwere anyị kwesịrị iji aka anyị chịkọta ọnụ wee yọọ gọọmenti ha etinyere anyị aka maka na tourism ahụ abụrọ ihe ofu onye na-eme ọ ndị isi from tour ha bịa anyị nwa bụ ndị na-ego eme ihe ngosi ihe a na-abịa inene the experience itself bụ ndị ihe na-eme ihe dịka ịgba egwu dịka isi nri ihe ndị ahụ eji wee mara anyị ihe a kpụrụ akpụ the whole art in all forms na n'igbo etinyekọta aka ọnụ mezie ihe anyị nwere ka ọ dị mma nkiri ọ bụrụ na anyị mee ya otu a ọbụghọ sọsọ gọọmenti nke South East ga-etinye aka, nke si ebe ọzọ ga-etinye aka, gọọmenti ndị si ebe ọzọ ga-etinye aka. Abịa na ndị na-etonite etonite, ọ bụrụ na anyị hapụ ebe anyị gbapụchaa, kedu ndị ga-ejidere anyị nke anyị na-eme? Kedu onye ga-agwa ndị ọzọ, ndị mba ọzọ, na ihe anyị na-eme amaka? Kedu ka anyị si egosipụta ihe anyị nwere? Dịka anyị nwabụ ndị Adanta, anyị na-etinye, anyị bịa n'ebe a na-eme mmemme alụmnwaanyị, anyị na-egosipụta ihe ọdịnala niile, ihe niile a na-eme na ịgba nkwụ nwaanyị site n'ịgba egwu. Kedu ụzọ ọzọ ndị ọzọ na-eme ihe ngosi ga-esi gosipụta ihe ndị dị mma a na-eme, ka o nwee ike ịkpọta ndị si esi ka ha bịa na nke anyị, ka ama na anyị dị mma ikiri?
1: Maka ihe ndị a ga-emezinụ wee dọtala anyị ndị ga-eweta n'onye bụ ego a na-ekwu okwu ya. Otu aka m ga-ekenekwa kọmishọna na-afụ maka njem nlegharị anya na omenala Culture and Tourism, Dame Ugochi Madueke. Ọ na-awakwọ n'ụzọ nke ya maka afọ nke o si agbakwọ mbọ na-ahazisi ife maka ọ bụrụ na ekwube ekwube mbe Nikelek mbe mbụ, ọ dị egwu tupu o wee je wee banye ya n'akụ wee hazie ya n'ụdị dị egwu wee na-ahazikwa ihe ndị ọzọ dịka Kọmishọna for Culture and Tourism. Emena ihe ndị a niile bụ nchịkọta a bụ onye kwuru ọnụ ọnụ anyị ama
2: n'ọnụ
1: kedu ka anyị si wee mana m ga-echeta azụ ebe ị nọ. Chioma, ị bụ onye isi na ụdị dị iche iche n'ife gbasara njem. Njem anwa, kedu akụkụ tourism nke ọ nọ n'ihe anọ na etu o si wee na-enye aka n'ịbanye n'ife gbasara onye bụ tourism, inyekwa aka fụ na ọ na-agbago na mpaghara anụwa? Ka ị makene.
0: Ok, akụkụ nke m bụ ndị nke na-ahazi ndị na-abata abata, ma ndị nke na-akụzikwa ndị chọọ ịbanye abanye, ndị chi ịbata indọstrị anyị anụwa, ndị chi ibidokwanụ ihe ọbụla gbasara tourism. Anyị nwa na-akụzi, anyị nwa na-ahazikwa, anyị nwa na-emekwanụ kedu nke a kpọrọ ya event, ihe onyonyo,
1: emume
0: dị iche iche. Yọtago, ọ dọrọkwa n'izi maka na indọstrị anyị bụ nke ọ ya bụ ndị mmadụ hụrụ ya n'ọsọ afịa ka a na-agba. Yọtago, so ihe anyị dị bizi na-eme kwuru bụ ka ahazigodie, dozigodie, ka ndị na-etonite etonite malụ na ihe a bụkwa na ihe ndị ọzọ nọ obodo ndị ọzọ na-eme na-enweta ego. Yọtago na-enweta ego nọrọ ọfụma, hafụlụ ya nọ jos ka m gbachalụ ka m banyekwa ọzọ. Anyị nọ na street, mba ọ bụrụ ihe street. So mgbe anyị bidoro n'Enugwu, ọ ya nwa ka a na-akpọ ya agent ahụ, ifu afọ ahụ akpọrọ ya
2: agent.
0: Anyị nwa bụ ndị bari afọ ọzọ kpọọ ya professional. So onye bata na ya iburute travel professional, at least ihe ị kpọrọ onwe gị ka ndị mmadụ ya. So isiokwu dị ebe ahụ bụ ndị nhazi needịrị ndị mmadụ, ndị mara ihe ha na-eme. Ndị emume needkwuru ndị mmadụ, ndị mara ihe ha na-eme, maka nọkwa na event dị na kalenda a na-eme ya every year, a na-eme ya na-repeat ya, malụkwa na lekwa ihe a, ị maza na every year ọ bụrụ ihe ga na-adọta ndị mmadụ. Ndị na-ahazikwanụ, ndị bụ travel professionals, anọdụkwanụ n'enu ya na-akpakwa n'ego dị na ya. Yọtago, ebe ụmụ nwaanyị so wee bata na ya bụrụ, ị ma na ọkwụisi na nwaanyị bụ ife, ego bata nwaanyị aka, kedu ihe izizi na-abịa ya n'isi? Ezinụlọ,
2: family,
0: ụmụ ya. Yọtago, ezinụlọ, ụmụ ya. So ụmụ nwaanyị, anyị nwekwa n'ọrụ, anyị bata na ya, nke izizi bụ ọ ga-enyegodu gị ohere ihe enwegodu bizinesi nke gị. Yọtago, ị na-arụla onwe gị ọrụ, ị nwe ohere ịzụ ụmụazị ọfụma, maka na ụmụazị a na-azụrụkwa n'ọfụma ka ọ ya bụ eme ha na-asị mba obodo esika, ọ bụrụ ka agbapụba agbapụ, ị bulu skill niile ibu bujebezi elu ndị ọzọ. Yọtago, a na-eto anyị na anyị na-arụkọ ọrụ. Yọtago, mana ụmụ nwaanyị nọdụ tinye aka na tourism. Nke izizi bụ ị nwegode ego, ị nwee taịmụ gị, ịzụọ ụmụazị, ị na-enweta ego, ụmụ gị ga na-eri ha na-enenekwanụ gị n'ihe ị na-eme ehe because na ị na-anya a sị na agwụ adam
3: agharị
0: mụ thank you biko before ntabi ire m nke ịbụọ ịma na ọ anyị bụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-ejikọnata ndị nlekọta ndị
1: nhazi
0: ndị na-ekpokọta so industry anyị anụnwa bụ industry need attention ụmụ nwaanyị bụ ndị na-eme ike ya more than ụmụ nwoke ịghọtago so ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị ga na-abata na ya ifu dat na ndị a na-agbapụ agbapụ anyị ga at least anyị ahazienu wee kọwalụ ha na ihe anyị na-agbapụkwanụ ọ kakwa njọ n'ebe ahụ karịa ebe a ọrụ ị ga-arụ ebe ahụ ị ga-arụ ya times 3 ka ị wee settle down and ijekwa ebe ahụ nwekwa ihe na-ezikwa gị anya na ịnọkwa n'afụfụ onye ọbụla na-enezi gị anya na ịwụzi savior panatawa ego ma na-ata ụta ya n'ụzọ awụtarọ m ịghọtago ụmụ nwaanyị niile ịbata ka anyị wee kọwalụ steeti anyị ma ndị south east ma naijiria kọmuniti anyị niile kọwalụ fana lekwa ihe na-eme lee ka anyị si arụ ọrụ anyị etinyekwa n'anya na ya maka na nwaanyị tinye aka n'ife
2: ọ na-aga
0: so anyị niile ụmụ nwaanyị na tourism anyị niile ụmụ nwaanyị na tourism ọfụma and anyị niile ha na-abata itrenkwa ha ọfụma ha mụtakwanụ ya ịghọtago ka ọ ghara ịbụ abịa m mmepe shop by 12 ma mmepe shop by 11 ma emechie by 3 nke taa ga ọ bụrụ etu anwa ehe ụmụ ihe ndị a gasị bụ ihe ga-eme akwanitekwanụ tourism na south east
1: ekenekwa m Peter Ndubuisi mba na o nwere nnọọ ya bụ coaching tourism nye nwaanyị malụ mkpa ọ dị na nwaanyị ga-anọ n'ebe anwa na ọ bụrụ kọmishọna niile bụ ọ bụrụ nwoke onye ọbụla afọ enye kọmishọna fọ coaching tourism yanwa bụ ugochi na-egosikwa
2: ihe o ji
1: wee bụrụ nwaanyị n'ebe mpaghara anwa dị mana chuma ịma ọ bụrụ na ị gee ntị mgbe cherichi na-ekwu okwu ọ sị na mbụ ọ bụrụ na ya ekwuru na ịkwụrọ na ịnọ nwee ya ama na ịnọ na nka niile a ndị mmadụ nwegasị na-ekwesị ka a na-egosipụta ya ndị mmadụ afụ mkpa ọ dị itinye ego invest n'ime tourism ka ndị ọzọ wee na-abịa nwee mkpali ịdị na-abịa si mba na enwerere na ndị na-ebe ahụ enwe ife dị ebe a kafa wee na-abịa ajụ nwee bụrụ na mpaghara ebe ị nọ ebe tourism nke gị a bụ ihe gbasara travel ife njem si ka ịkọwa kenele anyị gịwa mbụ nwaanyị na-eme ihe dị na ya bụ njem ọ tourism akụkụ nke gị bụ nke ime njem ka ịkọwa kenele anyị kedu ife ndị ị megoro eme iji wee na-akwalite tourism na ndị ife ị ga-eme eme iji na-akwalite ya bụ ihe tourism maka na anyị ga-esi n'ụlọ marụ mma pụọ ma ga gị nwa bụ nwaanyị nọ ebe a tupu anyị wee chọba ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ebe ha nọ kedu ka o si dị
0: otu nwoke si odikakwanụ nke izizi ka m si gwa gị anyị na-akụzikwanụ ndị mmadụ na-eme ekekwanụ shọ na ha mụta ka esi eme bizinesi a ka a ghara ịdị na-enwe ezugo ego m odipụkwara m skam asịrọ ya nke izizi and anyị anọgo na ya omego arọ ịnọ kịta anyị nọ na ya ibido nke anwa ọzọ dịka ibia anyị na-emekwanụ domestic tourism festival domestic tourism festival bụ ka anyị si egosipụta ihe anyị nwere
1: ihe igbo bụ
0: ndị anyị kpọrọ onwe anyị bụ ndị igbo nke adanta ha sokwa anyị wee na-eme anyị emeghị ya nke a ga-abụ nke ịtọ emebere nke afọ septemba so James Travel Business School bụ afa skuulu na-eme ya anyị na-akụzi na-emekwu ya maka gịnị ka anyị wee gwa ndị mmadụ na enwekwa igbu onwekwa n'ihe yọkwa ikwu maka ngwuo ikwuo maka ọhụm ikwuo anyị na-emere ihe ga-adọta ndị mmadụ ka ka a ga-esi wee ma na enwe ihe dị ebe
1: a
0: ha bịa ikpọrọ ha gagharị siti tọ ụsọ n'ihe anyị na-eme disie kwanụ ndị masquerade nke disie bụ masquerade anyị ka a ga-egosipụta festival enwe masquerade festival masquerade niile ka a ghara isi na ọsọsọ ijele ka anyị nwee mba ha erika ha ncha nwee ọrụ ha nọ na-arụ mgbe nwa si bupụtakwa na ya ka anyị chetakwa ndị anyị bụ kọwakwa malụ uru ha ba malụ kwa dadị na ifu na ọ na-ama mma enwekwe significant
1: ihe
0: eji wee mara ya mgbe nwa yọtago which adanta ha nọkwa n'ime ya so year to year Jan's Travel Business School na-akụzi ndị mmadụ na-ahazikwanụ ndị mmadụ ndị na-eto eto chọọ ịbata business ya bụ nke izizi nke ọzọ abụrụ ka anyị na-adọta ndị mmadụ na-abata n'Enugu ọ bụrụ ọsọsọ na Lagos na Abuja ka ife niile ga na-eme mba ka anyị na-adọta ndị mmadụ ka ha bịakwa ka ha fụkwa n'Enugu ha ga-agbakwanụ flight wee bịa uru ha bịakwa n'ebe a ha ga-alarụ ebe a
1: ha ga-agba n'Enugu
0: ha ga-agba n'Enugu anyị na Enugu nọ na ya ha ga-erikwanụ nri uru anyị ha ga-akpagharịkwanụ uru onye anyị nwa ha ga-ahụkwanụ nkwụ anyị nwa na-etekwanụ ihe niile abụrụ ego ịghọtago ọ na-abara aka gị ọba aka aka cherechi mana ọ ga-abarịrị aka anyị ebe a ka ọ ga-anọ ịghọtago so ụzọ a bụ some of the ways anyị si ka anyị na-akwalite tourism wee na-akpọkọtakwana ndị mmadụ na South East anyị ga na-emekwa ya yetoye ka ọ dịrị ka ndị mmadụ mara na September niile time anụnwa lekwa ihe na-eme nke last year bụ celebrating our culture kedu ndị anyị bụ nke gị bụ ada ide ji wee yisie n'ihe a iyi wee yisie ihe a iyi wee bata nkiri
1: ya
0: bụ ihe ka nọ na vidiyo anyị a na-agba ya nkiri wee jikwa n'ọdụ anyị ya wee bata
1: eziokwu ya
0: gịnị dị ndị adanta wee gbachie egwu a ha gba aka na-ekwu maka ya ruo taa igbo nwere ife
1: mana gute mbụzi kiri ife mere o ji abụrụ igbo ife ife nwere ọ dịka ya si na ọ na-eme anyị ifere ka ọ gịnị kedu kpọ cherechi ọ gwụkwa ọrụ ike
2: ihe ahụ ihe anya mmiri
1: igbo ji bụrụ igbo igbo kwesịrị iji na-eme ngala ịmagụfu mana emezie dịka ya na-asụzi ngịda ịbụ asụ
2: ejego m ọtụtụ mba Afrịka kwụọ ụgwọ jenene ihe ha ji
1: bụ
2: iruo ebe ahụ ifu na oruhọ ihe anyị nwere anyị akpọghọ ihe ọbụla ị ga-akwụ nnukwu ụgwọ na geeti wee banye ị na-enezi anya ka ị make n'eru
1: ihe bụ ihe
2: ọ bụ ka ha si ebuni nke ha bunie ya ego ole ọbụla ka ha si akọ akụkọ onwe ha ihe ha si gị kwụọ ịkwụọ ya mgbe ha batazi ebe isizi kedu ihe dịzi iche ihe a na nwere fọrest anya ọwa osisi a ka m bịara ikiri ebe a kedu ihe ahụ mana ka ha si egosipụta ya nke na-enyekwa anyị nsogbu karịa bụ ndị ụka so n'ihe na-eme ọtụtụ ụfọdụ ndị ụka ka ha
1: kwesị ndị omenala dịkwa ụka wee bịa
2: mana ha bịazie ha na-agwa ndị na-eto eto ụfọdụ na ihe ndị ahụ anyị ji bụrụ onwe anyị bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị bụ ihe na-ekwesịghị ime dịka ezigbo onye ụka mgbe a na-ekwu ihe ndị a ọ na-emezi anyị ihe ndị mere anyị ihe anyị bụ anyị ahapụ ya ọ na-anwụ mana ndị ụka ya ha ya akpọrọkwa nwa ha jee kedu ihe a na-akpọ nke a na-eje na ihe a gbaa flight
0: jee
2: ebe ahụ ọkwụọ ụgwọ jefu tomb ọkwụọ ụgwọ ojefu wọọlụ akpụrụ akpụ ọkwụọ ụgwọ ojefu ebe esere ihe mana nsude ebe enwere uto nsude a sị gị kwụọ ụgwọ jee ya ise mba ihe ihe omenala ha so na-eme anyị ihe na-eme
1: ụdị afụna na ha ahazi ma ọhụ ma ebe ndị ọzọ ngwuo na ndị otu ahazie ya ọrọ nke anyị ka ọ bụ
2: anyị ahazicha ihe ndị ahụ niile ihe dịrị anyị bụ inyere aka gbasaa ozi ya gosikwe na anyị na-aṅụrị n'ihe anyị nwere igosi ya ndị ọzọ na-ege anya o nwere mgbe anyị na-amụ egwu asị ị na-agba egwu na-achị ọchị onye ọzọ na-ege anya ọchị ya ụmụ ike ọ bụghị egwu ị na-agba ka o ji ihe o ji achị maka na eche maka na echere ọchị maka na ọ bụ na echi ha ọ dịka na-ata gị afụfụ so ihe ndị a niile gọọmenti Enugu na-akwado emezi ka ọ dị mma n'anya anyị nwa ka ọ dịrị ibu
1: ụzọ
2: wee chịa maka ya anyị chịa anyị egosipụta ya ndị ọzọ abịa kwụọ ụgwọ jenene ya mgbe a ha na-akwụ ụgwọ onye na-elepịa ọwọta n'iru ebe ahụ anyị ego ya n'ime ndị ruru họtel n'akụkụ ebe a ha na-akwụ ụgwọ ndị na-ebuku flight dịka giant travel ha ya anyị akwụ ha ụgwọ ndị tour guide anyị akwụ ha ụgwọ ifu na anyị niile nọ n'uru anyị nwebụ ndị
1: na-egosipụtakwa
2: anyị esibata abata anyị akwụ ụgwọ ifu na anyị niile bụ ndị nọ na this creative sector na anyị nwa ga-ejidezi the economy anyị nwa ga-ebi udo ya ihe niile a Enugu na-eme or the South East governors na-eme n'ihe gbasara tourism anyị nwa ka ọ dịrị ịkwalite ya ọ bụ na o uru anyị ka ọ bụ abịakwa na nke ndị ntorobịa ihe anyị nwa bụ ihe ji this sector anyị nwa ka ọ dị n'aka ọ bụ na anyị sị na ọ dịrị anyị mma ndị ọzọ ama mfu na ọ dị mma so anyị na-ayọ ndị ntorobịa especially ụmụ nwaanyị bịanụ batanụ sorunụ mewe ihe a gosipụta na be anyị dị mma ka esi esi nri isi nri anyị ọmarịcha nri anyị nwelu
4: ọ na-adị n'unu stadium
2: anyị edowenwu ifuru o nwere ihe ọ na-abụ nchecha asị m hei na ọ bụrụ na mana ma m n'otu ụbọchị ihe dịka okpe ihe anyị a na-eme anyị ma na ekwuwo okwu ime okpe ihe eji esi nri nọ ndị Enugu mana onwebeghị onye pụtara m enwee ebe mmadụ nwere ike ịbịa onye si esi bịa abịa si ime iweta mmụọ ntụgwe
1: amakwuodimana
2: irigo ụgbọ na-eji ya wee si mana dide mụ na gị akwụ ụgwọ mma akwụ ụgwọ jee nene onye kwadoro pụta si ngwa weta ihe
4: a
2: mee ya ụta emecha ya ọ dị abalị bụa ihe ndị a niile bụ ihe anyị kwesịrị ịchịkọta
1: ọnụ gbasara igbo minana ihe anyị ji bụrụ igbo nwere nnọọ ọ bụrụ na ị na-ekiri ị nọ na Facebook ị bụrụ na ị nọrọ jekwa na Facebook nọmba redio 94.5 ọ bụrụ na ị na-afụ ihe enyi na ntị ọla ntị a mgbafụnụ ọ na festival nke mere eme ka m gotere ya ebe ọ bụla anyị wee jee ndị mmadụ a na-eti hai n'ihi na ntị amaka ụmụaka na ọ dị nnọọ iche bụ mmadụ dịka ma abụọ m onye na-eyigasị ụmụ iyori ndị nnukwu nnukwu mana
2: akwere
1: m ihe mbụ ọ dịrị alụ ịbụa ọ na-egosipụta
2: onye bụ
1: gosipụta godu adịde anwa mbụ akpọ m afọ ya ọ bụrụ na anyị esi etu a na-enwere onwe anyị aṅụrị gbasalụ onye gbasara anyị tourism ama ga-abụ ihe ga-agbago ọfụma na mpaghara kacha na Enugu steeti a mbọ aka na chi Enugu steeti na-agba ya na dem gochi mmadụ eke amana anazi n'iyi ọ bụrụ ya anyị nche wee tinye aka mana mma nabatagodo ndị mmadụ ka anyị malụ ebe anyị kwụ akwụ kachasị oke n'ọlụ dịla ụmụ nwaanyị anyị nwa ya ewu n'ya bụ obodo nwere ndị ọzọ 0916000495 nwekwa alụ ịtụta nọ maka ọdịmma anyị niile ọdịmma Enugu steeti
5: Adịde ihe ọma o ndị ọbịa gị nọ na studio ihe ọma ndị niile na-anya anyị ntị ọ ga-adị anyị niile na mma n'aha Jizọs
1: amen Elda Igwe Austin
5: bụ aha m ekeleka m ndị gị na-anọ na studio na ihe niile a na-akọwara anyị maka tourism na ọmaka ha bịawa nọ from time to time ka ihe isi ji akpọrọ mkpa mara na ebe ndị lere anya niile anyị nwere ekwesị ikpebego kwe ya ka ọ na-enye anyị ego ka ndị ọcha na-abịakwue ma dị ka ndị nne achọrọ m ịgwa unu ihe niile ọnụ na-agwa anyị bụ ihe anya ga-ahụ ọ bụrụ na anyị ji nwee ụmụ ihe dịka ikirigotire ndị ọnụ na-ekwu onwe ndị dịka ndị ọcha ndị kpọtara anyị unu ha gafewa n'ebe dịka holy ghost ndị dịka ndị nne abịa hụ ụmụaka ndị a mụ ọkụ ịkụ ghasara ịbanwa abịa hụ ndị arụ dị mma abịa ịbanwa jọsụ ghasara n'ọnọdụ na ana ya ịbọ abịa hụ ụmụ okorobịa ndị kwesịrị nọ na skuul ka ha nọ na-egwu egwu na-achọ ndị ha ga-anara fon biko ọga ihe niile ha hụrụ bụ ihe jiri n'ebe nlere anya wee bụ ọka ga-adịkwa ha mma ministry of agenda and ogenede dịka ndị ime onwere ikunu ga-esi na-ekwe ka ihe ọbụla bụ ihe ga-eme ka mmadụ bịacha ihe nlere anya n'elu ikpe iyiri ihe ọ ga-abụ onye agbagwa ya onwere ikunu ga-esi jesi ha onwere ihe a ga-eme ha mee enugwu steeti gọọmenti onye ga-agwatụnye ha biko onwere ebe a idebere n'ime n'ebe ebe ekwesị ịkpụga ndị na-ayọ ayọ ma iwepụ ndị bụ ndị na-ekwesị ụka ha nọ na sisi at the center of the city ndị mmadụ hụcha ha si ọ enugwu steeti si eme biko onwere ikunu ga-esi kwee ya aka ka ọ ga-abụ ahụ nke ọma ka ọ bụ nke ọma a ga-abịa anyị n'obi ka a ghara ihu ihe ọ ga-abụ isi tie na foto dị na-ebute ndị ọcha na e nyere ndị mmadụ ndị dị ndụ ahụ oge ka aghasara na n'ebe dịka holigo sazi amaghị ebe ha na-asa ahụ amaghị ebe ha na-aga mkposi amaghị ebe ha na-eri ihe amaghị ndị na-azụ ha amaghị ihe ụmụ okorobịa anọdụ na-eme at the age of 13 for 15 years 16 years biko unu ga-esi zi opọchuniti a bepụ ndị a na ha bụ onye ndere anya na ha bụ ihe na-agbawa obi and dịka ndị ime o kwesịrị okwu nwere apụkụ ụmụaka ma ọhụụ ka a ghata ha na mmiri ojiji a ghata ha n'ute ka ha bụ ndị dia lif dị ndenja biko ya ka m sie ka m yie ụlọ biko m na-ekwu nke ọma onwere akụnụ ga-enye maka nke a aha mba ebe igwe ọsị dalụ n'isi na-ekpo
1: ndewo elda 0916004945 onye kọmishọna na-afụ maka
4: gender
1: na ụmụazị nke anwadoli anya ọ na-emekwa ọ na-anwakwa ike ya nwekwa ife ndị ọzọ ọ ga-emenwu ọ ga-agba mbọ
4: kọmegasị
1: ya ọnụ ya ha ga-etinyesi ya
5: na ekele m ụlọ ụmụ nwaanyị mara mma nọ na studio ụtọ tiri nọ afa nwụwa akalụ esi ma ụha si anara pasi nap okwu na-amaka ihe a ọkwa anya ụtọrọ kata okwu n'ojiji a na-atọ m ụtọ na-ewutekwa m ndị o siri wute nwụwụ ebe na-esibiri okwu a na ndị ebe anyị na-ahapụ ala igbo anyị na-agbapụ ọkachasị Lagos mụ onwe m dị mma ebe a na-ekwu okwu ebi m Lagos mana ihe m na-ahụzi taa ọ dịghị mma ala igbo anyị tọbara tọba dịka ọ zara mana anyị nwa ngalaba ji ihe niile iro na Lagos iro na Abuja kenke ebe anyị ga-ezizi ọwụzi ebe dịka ọzara m na-asị nke n'ụzọ ekwu ebe a biko ụmụ nwaanyị jisie n'ike kwupụta ya ka ndị ihe ọbụla ga-eme gọọmenti n'ala igbo ọkachasị ndị steeti ka ha mee ya ka ndị ebe anyị matakwara na onwe ha enwe abịa na Abia steeti anyị nwekwara ebe tọrist senta dịka ebe wo muzion ebe ahụ arụpụta ya nke ọma ebe ahụ ebe ga na-enye ezigbo ego na Abia steeti abịa na Enugu ihe pita mba bụ gọvanọ na-arụ ọ dị egwu onwe onye enweghị atụ ife na-arụ na Naịjirịa ụmụ egwu ya na-ekwu okwu a sife na-eme ndị be anyị a na-enwe n'ala igbo nweghị ga na biznes makwana ihe tọrizm a na-asị ihe nchekwa mana Enugu steeti was one of the best steeti a na-ebirute izu ike imechi anya ihe ụra hotel a na-enwe ọ na-enugu oju eju n'enugu arụtụ pita mba arụtụ ihe a ma ọ nwere ihe tọrizm a ọnwụrụ ọba narị unu si n'ojite na ike ihe na-emekwanụ a na-enwekwa katalọgs arụ pepent katalọgs a na-etinye ebe dịka nnukwu hotels ya arụcha n'enugu si arụcha n'imo si arụcha n'abịa site nakwa Lagos ma Abuja ndị mmadụ a na-ama na ihe na-eme dị igbo anya n'ojite na ihe achụ anyị na le transat afrika ya gbadatakwa n'ụlọ nwee ike anyị na-abịa dịka m na-ezi mụ ọ na-ewute m na anyị na-apụ ọkpụkpọ anyị na-ahụ ụlọ ọ dịcha njọ mana ọ ya pụọ anyị abatakwado ebe anyị ama na onwe ebe anyị nwee ndị mmadụ sokwa anyị na-abịa ebe anyị daalụ nọ
1: ndewo ọ dị kata ata ndị hiltop melụ mere njem inye ihe n'ife a na-alụ anyị ji New Enugu City ya ọ bụ nnọọ na ndị a niile nwegasịlụ ifefe agụga ama na m ụlọ na Lagos Lagos ana agbajoku ye le kosi amfu je ma ndi nu na Abuja ye le kosi nke fanwol bia ni na Enugu city a we gbapesia ya imoro efe ga eme
0: aga chuba na chuta ta ya
1: ye ni ine ko ala ibo e chebe so mgbe asi igbo na
0: igbo na
1: imoko na na enye ka mukala aya anya ofu oha afia ho osukwa igbo da polo no fa polo no fa ai bia nwelo anade na enugu bia karira akari kai na tabazie nu no bo we mebe ni ihe di ni ana nwe nwe tu onko no wute mu zonke na ewute kwa mu ichi onko ndi kuri ya tata nwe si na mekuku ya nikuku kama o ye nwekwa ndo ozo so ewute bu no ebe bu zu na enugu bu se ndi mmadu bi ye bi na oburo si anuman bi ni ana ndi mmadu so se nka ho bu nke nso we no o we unye kwa mu nwute nwe chete kwa na okwu eziokwu na o se abi ye metero mana ndi ozo bife wasalo tourism ana haziali agbaka aka onu sulu no nye nkwado ewe hazicha ya odim ka ndi ozo ga acho ka ha bata kene ga ba fukiri ife na eme when we go take go
0: na ni sho ko ike ko bo bana acho bo ke ebuga ya ebupu ya na etiti enu buga ya
1: na koko ko de na koko ebe de kazi na etiti
0: zu ekwesiro na edi na etiti ebe ndi mmadu bi aya ko ya bo bo fu anu ma anu gbapo ifu na
1: sugu ade on bupu aka
0: na ozu mbupu aha ka ka no na ya ni me biko se government time ka ni na epe epere
1: ko we ka me ngwa ngwa
0: me me ngwa ngwa me nu ka
2: ko ma ne toni te te
1: we
2: ike fu
1: maka onwe kodi
2: onwe kodi
1: ade music ai jesus ke jesus onwe kodi ade akotazo de akoka
2: onwe kodi
1: ari man kai ga na bata ku ndi mmadu
6: hello
1: odozi ako odaze
6: nemo ada ide
1: ogbenye anu
6: agbala na na studio no anu so
0: dalu no
6: ifuru na ekwu amaka mma wa mu ru oru with airline for very long time. That is such to what is spam, British Overseas, Zaka, Nigeria Airways, International. If Governor Enugu State, because you could say about tourism, Enugu is a tourist haven. Attraction to it there. I know the young one, but that's the idea. This year. And I hope the man will not and Enugu Narokalana chopper helicopter. Go really in Enugu without Obodo Mamma.
1: Mm-hmm.
6: Oh, what if any de Ranu? Obodo Quachi Machi Odi, the real Odi. Anything at all. If you are Calabar State, this Calabar in particular. When any tourist every time once in a few years, tourist attraction, you know, whatever carnival, you just see where they are carnival. I'm sure one of them forgot. If they are carnival, I don't know what it is. Nigeria. So Bodos Duba Enugunama Bujos just in clutch states. TJ Jebana Fu is a Chukuji Chor Uama. All I Enugunazo, or even Nugay Medele, put pressure on the governor. Yet is a low Pubet tourist attraction. Oh, go. Hello? I remember Chief of Naval Staff did I saw it on television.
1: Yeah.
6: I wonder what was the governor. And the lady that saw it is the model of Africa. It's a lot of hard work. But then, it's a lot of profit making. Don't give up.
1: Odozi ako odaze. Okuchago ni ife ni nene. Achikota kwa achikota 0916004945. Kama mama yana bataku boro madone no ne maka ekube ekube isi agbaka ka onu we me feri na nkwado tourism. Onye obu na abataba. Eh. Ka ikene.
7: Ekene ma jide. Ekene kwa mundi kina anu na studio. Angene na manu uyu ma tuma mana kibugu.
1: Irutego.
7: Aha. Iko ayene ku eh. Fetu fuko ku mada atu fuko ni munu wimu. Na kwa apu kwa nangu eke na adoro mma. Ewe ike chi mange ku nke demma. Iko. Yene ku bu eh. Ah, kwa na obodo demma obodo demma. Enugu seke amaka. Yene ina anaru na enugu seke. Yene atubu kebe ku umu obu yede. Kwa anaru hotel na. Yene ina anaru na enugu seke. Ebe kan kendo umu obu yede. Ebu umu obu yese kutu umendo. Yene ina anaru anine nina aneto aneto. Ebeka umu obi anachi, ebeka, eba seku kupendo. Ya ba jonjo jiko, eke niemu na bide.
1: Nkai kenegeka, edozi ya kuchoma gaze ya maichi ya tazo. 0916004945. Emaka, anu mbe, cherechi ne kubuo kuse, na obu na ihede na tourism gabo ofuma. Ora apota na ni nono uzo akwo ugo maka ono uzo ndi madabanye ndi no gana akoko onye pio wote ere onye akwa onye debera akreka ere onye debera osisi ere inko obu ni debera
8: ere o metoro onye obu
1: mani omba echi ya
8: okpe ya nuwa kwa ndi no ni imo obudo ndi nne no ni imo obudo bu ndi na emia enwero ndi akwa esi ebe eburu egusi ana UK
9: ineyare anya
8: nakoko yotago umu onye bia nu mbosi a Lagos ko si bia artisan ko ja mi ali anu so ha na ekwu okwu ebe ka ndi ogbe enu ma ko eh ndi ogbe
9: ebe ndi ogbe
8: o metu na onye
9: ogbe ana akpa nkata ana akpa nkata
8: ke mbosi ndi ti Europe bata anu ma cho ebe ha ye gote souvenir ishi makpakoro onu aye jebe new market ebe aye na ele ikwe ma ma azizam aziza ka ha ka aguru ha ji na Europe akwa mu na gi nodan ya na achi ochi mu na gi ya nokita na achi ochi ma na aziza anyi nwa na ejizim nke osisi nke oyibo we na aza aziza aha nke ma
1: nke anya ai na ai ji aka ya atu
8: e ma ka ha gol maka na nka ha tigide kwa mkpu o anyi nwa ego anyi ji aka yes ya nwaka ha go
1: no nya no anyi nwa na akpo aziza
8: anwa anu nya ka eji azacha unu
1: no buru akpo ni ni na akwa fa uto ni ni amro so na egori no kunu na anyi ja
8: ya no di iche na na hafu nuro no di iche ya nwaka ha goru we na o metara unu obuna ke ndi na akpakwa na nkata nwa
1: ka bia kwa ka bia ka na bata ku ndi mmadu o uru cha ha
5: adide biko m chọrọ nye m 10 seconds na ihe m chọrọ itinye okwu n'okwu abụọ ebe dịka ugwu niile dị n'Enugwu onye ya ga-eme ya dịka n'akụkụ ugwu a maọbụ ihe dịka obere ihe kọmpụta ga-abụkwa ndị nyere anya abịa ka anyị were ugwu a mere tọrist senta na gaerizin senta ọ ga-enyere anyị aka mana dịka a na-eme omume ukwu ndị ga-esi Lagos na ndị ga-esi Abuja lata ego ala n'Enugwu ericha eregharịa o nyere nsogbu ọ ga-eme ka a na-ediskọrit ndị aka lata alata ndị aka nọ n'Enugwu ala ịgala ụkọ ọnụ n'Enugwu ọ ga-enye nsogbu gọọmenti ndanukwu ego bifo edebe ofu ala agalụ n'Enugwu steeti ọ ga-eme ka ndị a niile anyị na-eme nkọreji ga lata ka ọ ga-abụ ka ha nọrọ n'ala nke aka ha ebe obi jeru ala ọ ga-enye nsogbu multiple taxation ndị ụfọdụ ji rapụ bizines aka eme ebe establish n'Enugwu steeti na-agbapụsọ na-agbala Lagos enweghị ebe mara mma enwere ala dị n'iji enwere ala dị n'ọzara enwere ala dị na ebibi ka ncha ncha ọ ga-abụ ebe ndị establish nwekwue tourism center ebe ndị a niile ebe ndị a niile amakawo
1: n'iyi oge ka anyị nabatakwuo ndị ọzọ nke mbụ mana mba ofesi a na-atụ ụtụ isi ya mara na nke anwa dịgodu dị adị nwee ebe ọ dịghọ ọrịa ka eji ahazi obodo ife gbasara ugwu niile anwa efe ndi a na aru ga n'ugwu anwa kita aruba goli ya na ofu mbosi ka anyi malu mbosi commissioner Dame Gochimadeke ya abia ka okowa gasialu ife niile gbasalu tourism ihe ndi nga ndi arugoro aru na ndi aka na aru na ndi ka no n'oru kita ugwu niile anwa mba ya hazi si ife na tourism ma ndi nke njikoro anya mfu ma ndi nka ka na aga n'iru I ga afu na mu ugwu ma ndida aha e welu gi awe lu si ife kwesiri ilu maka tourism aya na agba nke bo bu na onye so si ka ijigudu inugu ifugu nke nwa na ifugu nke onwe nke bu na nke na aluketa bu na nwebere ebe afunuru ya na mpara state ni ni di na mba Nigeria so na inugu aka na aria mbe aya aruchia I ga ekwete oboro imana ku na afia ma aro oboro nke o ya na ekubu ka nkowa ali gi oboro ya mbe gochi madeke ya fabia I ga wote ife na eku dem ga abia ka okowa ali gi obere oge I ga afu ya gbasara tourism na Enugu state na ndi mmadu ga abasi na eni ego na odi puru iche 0916000945 guru chama
10: hello abi go guru chama
1: keke me
10: o de mo ya na ebu je onye nso funu re na gbe nje
1: onye nso bo I chafu o otu nke
10: ji ka abi mo ji funu re na ebu je go bi ni me na ko si ni
1: ebu ni chafu na we ni we
10: yes so so ebu ni ebu ga da mpa ile ba ya even do na na politika ngwe ni wora aka ile nke ebe ngipi by the africa ni the forest e ba nu so all the things ile wa wa ba ye ni me ile iba iba bar e ga for the strong to man do cha ro ko ma wo te ba that environment o ga dey dey ten ma government e take go make something like that so o ga me ni go fit dey do ji su ko ni ke
1: dalo oku ga amaka tụtara arụ dị mma o ji m n'aka na ndị niile ya bụ ọrụ dị n'aka na-arụ ọrụ n'okpuru aka na Enugu steeti Peter Ndubuisi mba ga-agba mbọ fụ n'ebe nkuku niile mpio niile enwesị ife ya bụ ahazi ọfụma ndị mmadụ achọ ka eje na-agba ya nkiri o ji m n'aka na ha ga-emesịa mana anyị ga-echiata azụ oge fọzụ ya gbapụ ekwentị nwaanyị ọma o nwekwa ife nsị ka njọ ihe ndị mere ndị mmadụ kwu dịkwa mma asị gị kwuo ka ihe ọzọ a ga-eme wee hazie ihe dị na tourism ịfụ na ọkwudo siri ike abịazie na-agba asị ekwube asị igbo na igbo nwere ife niile na ihe gịnwa ga-eme dịka nwaanyị na nchịkọ nkeji na abụ ka enwe
11: chịkọ ya ihe ọzọ fọnụ ihe ndị nke fọnụ ọkafọkwa anyị na-emekwa ya mana ọkafọ bụ ịdị na-akụzikwalụ ndị mmadụ training
1: ụdị afọ na-asịsị kụziela anyị ka esi eme okiri okpi
11: training anyị ka niile training ndị mmadụ ka niile ịmụta ihe aka niile ịkpọbata ndị mmadụ ka ha bịa mụọ ma ndị ka na-arụ arụ ma ndị ga na-eji ya na-eme bizinesi kwụrụkwa onwe ha aka niile training maka na ị n'anya enwe nwoke kpọọ m mbụ si a na m chọọ ịbata Enugu mana ndị họtelụ nọ n'Enugu ka na-enwekwa problem ka na-enwekwa isu na ha ka na service sosi m kedu ihe a kpọrọ ya n'ukwu oyibo service culture aka niile training na Enugu state ma south east ịghọtago ndị mba ndị steeti ndị ọzọ gafetụkwara anyị n'ebe anwa akpọ abịa ihe gbasara hospitality maka na enwe ndị ọ ga-abụ ha pụta etu a ịbịa na họtel ka ịbịa ka ị nọkwa anụ ka ishi gbakọ gị ọnụ ịfụ na ofu onye bụ onye ga-emebiri gị mbọchị ahụ ọ bụrụ onye nọ na họtel
1: na-amaro ka
11: esi eji na-amaro ka esi eji ma ọ na-amaro ekwu okwu ọfụma ịghọtago aka niile training na sektọ niile dị n'ime tourism aka niile training so that ka anyị na-ekwu okwu anyị a na-ekwu ihe dị mma maka na ihe kpọrọ kedu ihe a na-ekwu
1: ihe
11: kpọrọ nkịtị ya ka ọ na-aza enwe ihe anyị na-awụtarụ ịmana enwe ndị ọcha ọ ga-abụ ha bata ebe a ha nwa na-agụzi egwu pụrụ iche maka Enugu na-apụ ọ bụrụzi anyị nwa oke ọkwa anyị na-ekwu okwu aba ahazikwa na aba ọ karịrị China ọ karịrị China maka na anyị nwa ji aka anyị arụ ha need nkwado enwegasi ebe di iche iche o ya government tinye ego obunita kwa no tourism I can need the training ndi oru aka sairu kwa airu keni ha ha oburu nkata ka na akwa supa keni ofuma nko ya bu onye bute nkata anwa ebute nkata anwa odebia na palia oye for mamma maka no odi ha ka ndi mmadu na achoze
1: ndo bia bia na bia
11: bia na oburu nya nwa ka ha na azozi ayinwa ejiri akpori ihe obuna
1: na achoze idebe nke ndo ocha
11: da na chi debe nke ndo ocha ndi na akwa akwa so I need the training ka I makene ndi ayi ba I need the training ka I makene makene uru tourism na aba I need the training I train che ba ayi eje obodo ibu ayi de chai ka I bata maka no onye eje bata o maru uru
2: nko
11: nwere ba
1: Gua buwai weye emezi gine fwa. Iju efu na ninye nye mkwado. Iye basalo tourism.
11: Ayegana akuzende madu. Sero ma ae. Wena adota ndi madu.
1: Mwembe inji
11: si. Mwa buwai. Mwa buwai.
1: Iju odosia.
11: Kuchia ma.
1: Mwa buwai.
11: Iye di. Iye di. Iye di ka tourism festival la anuma. Aga mneji ana adota ndi madu. Adanta na agbegwu ha na church ha na enwa nguri ifu tourism festival anwa especially in case September anwa okwa na ha ekwoku technology onya ka ina ekwuketa ka iwe technology hazie obodo anya ka iwe technology we na egosi ndi mmadu ihe di mma nke di mma
1: ihe igbo jibule igbo
11: tourism festival a ka icho ka iwe ri anadota ndi mmadu every year ha ga na abia festival anwa ayen welukwani anakwade ihe anwe oburu masquerade this year next year aya choi hozo aya kwado kwa nke bu nkan kai na egosi a umu
1: igbo jibule
11: igbo yota go ihu itu ihe igbo jibule igbo
1: oburu kwa soso
11: emeberon ka for september 4th to 6th oh september 4th to 6th onye cho nu ya je instagram domestic tourism festival ya je cho eba o ga afu ma number Fukuo ma ihe nile ma nkai me go last year mgbe His Excellency Peter Obi bia ma nkai ga me dis ihe nile aga eme aga enwe competition ebe umu akwọ ana anyi na chu umu akwọ ga bia kọwa ka technology ga si we kwanite tourism mine yotago ha mecha nka anwa akuzikwo ihe nkuzi esikwa ebe ahụ ndi si Nigeria nile ga abata akọwa kwa no keke ka ga si we mia I need to chota kwa nusu.
1: Ya na ifo puta na kana che ne gusete kweso ko na eba. Ko
11: we. Ko na eba.
1: We fuku we fa
11: na. Commissioner Dem na ga na eba. I oh I ni ana aru ya.
1: So badro. Kai nwa ya oma chikozi line ndumodu ki yenye. Na ubiri ndumodu oga ya gugu.
2: Okay. Kiko ya. Ndumodu na enye umu nwanyi bu na. O anyi nwa ka o dere. Ime ka umu azi anyi ndi na eto eto mara na ni nka iji n'aka amaka o anyi nwa na enye nkuzi ahụ bido na mgbe adị n'obere ihe ọbụla e foro nwa gị na-eme ọ na-eme ọfụma ikwado ya mara na ihe ahụ bụ ihe ga-abara anyị uru na ihe ahụ bụ ihe ga-attract adịde ị ga-enye m obere ohere maka na
1: oge
2: ogbo onye kwuru maka ebe ndị ogbenye nwere ike ịbanye
1: ndi
2: opekata mpe nwere ike ibanye obere ihe ahụ negharị anya n'akụkụ gị obere ihe ahụ ịfụrụ a na-eme mee ya ọfụma ime ya ọfụma ọ ga-akpọta ndị mmadụ abịa kịta bụ oge anyị nọ na internet age ime ya vidio ya ọfụma
11: ịgwa
2: ndị mmadụ tupu ị ga-ama ihe na-eme ụwa afọ gị mara achọrọ gị bịa fụ nke ị na-eme obi dị m sọ aṅụrị mgbe nchọpụta na nkata niile eji ebu tomato bụ ndị liru na ọsụmowu ọsụmenyi na akpa ya akpacha ya moto eburu ya na ugwu awụsa
11: ihe ndị a
2: wee lodo wee bunatakwara anyị tomato so ihe ndị a niile bụchi ihe anyị nwere ike ime ịfụ nwa gị nke ọ na-eme ọfụma kwadoo ya dịka nwaanyị
1: ndewo otu isi chukwu ya magburu onwe ya anyị ga-echi ọzọ n'izuụka na-abịa abịa n'oge nnọkọ m nwaanyị n'ọba redio 94.5 mana anyị ga-ebujekwazili onyeisi anyị injinia chike madeke agbalanze okpe ekene bụ onyeisi ndị hilltop club 1972 ndị bịara ya bụ njem nnene akọl ife a na-alụpụta na Enugu steeti n'otu si enyere aka bụrụkwa onyeisi oche ọba redio 94.5 agbalanze anyị na-ekene gị kenekwazie dem Ugochi Madeke bukwa Commissioner for Culture and Tourism nekene na nko ne mewe na gwakwazie ya na aka na chi Enugu stage Peter Ndubisi mbaya ne ana ejozi na nnukwu olu kadelfa fajisike na onye asijide koji
2: ana
1: koji dem ma okulo radi de neke no no kodi nizu kozo dewo
2: kadi
12: Dalonu ni sonyere anyị n'Oba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Oba Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Oba Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrịrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ. Dalonu ni sonyere anyị n'Oba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Oba Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Oba Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrịrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ. Dalonu ni sonyere anyị n'Oba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Oba Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Oba Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrịrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ.
13: Home is where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
14: Shared meals like delicious jollof and chicken.
13: Made with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
15: That's why we say, let's go home. There's food at home.
16: Enjoy the taste of home with the newly proved onga chicken flavor key.
17: The taste of home.
18: Now oil we are going to use cook now.
19: Eh? Unbranded oil we then put for box too?
18: Something when I shake any money and it they do me well.
19: Hey, Jeanette. Make you remember say I wolf the rum below.
18: Which one make I come buy?
19: Now Devon King's oil. Now correct oil. Fortified with vitamin A.
18: Now correct choice for me and my family.
19: Yes, now. You fit buy the one where your money reach and enjoy tasty meals.
18: True talk, oh. Thank you, my friend. I appreciate you, Wella.
19: Now so, my correct friend.
20: Devon Kings, taste where they bring people together. You fit find them for any store around you.
21: Nne m nwoke, anụrụ m na Lafarge agbanweela aha ya.
22: Eeno, ọ bụ eziokwu.
23: Lafarge Africa PLC agbanweela aha.
22: Ọ bụrụ HBM Nigeria PLC.
23: Aha ya nwere ike ịgbanwe.
22: Mana ọ ka bụ otu ụlọ ọrụ simenti nwere ike ịtụkwasị obi.
23: N'ụlọ ọrụ na-enye aka n'iwu ụlọ.
22: Ha bụ ndị nyere aka wulite akwa mmiri Third Mainland.
23: Ụlọ nzukọ mba,
22: akwa mmiri nke mbụ na nke abụọ nke Niger.
23: Ụlọ koko,
22: ụlọ ihe nkiri mba.
23: Na ihe owuwu ndị ọzọ a na-agaghị echefu echefu dị n'obodo a.
22: Kemgbe 1960.
23: HBM Nigeria,
22: Obubu Lafarge,
23: HBM Nigeria PLC,
22: nke a na-akpọ Obubu Lafarge Africa PLC.
23: Karịa ụlọ.
24: Owe Homes and Shelters,
25: a real estate company, ndị na-eme ọfụma na properties, Owe Homes Karaka.
26: Please listen to this information. It's Bo Homes and Shelters Limited time on radio. I am Naomi Jonathan.
27: My people, we have come again. At this time, on behalf of Powell Homes and Shelters Limited, Powell Homes and Shelters Limited is a reputable company with full integrity in the business of selling land, houses, and other valuable properties. Listen carefully today and hear what our sister, Peshe Sozokwo, popularly known as Mama G from Nollywood, has to tell you about this company.
28: My people, my name is Patience Ozokwo, popularly known as Mama G, G4 General. Do you want to buy genuine lands and other properties and need a brand you can trust? Think Powell Home and Shelters Limited. With a reputation built on honesty and reliability, we ensure your investment is secured. Our team of experts is dedicated to providing personalized service tailored to your needs. Join countless of satisfied customers who have found their dream properties with us. For inquiries, please call 0815-102-0000 or 0809-257-0000. We can get you property from any part of Nigeria. Think real estate. Think Paul.
27: Thank you, Mama G. My people, Power Homes and Shelters Limited have land in beautiful areas of Enugu, available for anyone who wants to own a plot of land. This land include Hosanna Estate Enugu, located in Enugu East Local Government Area, Cedar Crest Estate Enugu, located in Enugu North Local Government Area, Nazareth City Layout Enugu, located in Enugu East Local Government Area, Gold